Senkora ya bo seso ne minuto miloko mele ni mitano no penta huni muniwa ni himia hosha ta vento mota peherende aya opatan suwa ne sano sano vanone aka abon to batu ne ya lupana opaherere ay mitekoi mira muñoñe riwe hudo mele wei wei kino vinya ha pa hini na usera ken vinya ka nsuwa levi ngwaho hinterere nto anishele liwatiwo ne mi kwa saya ni miteko saya pa he ni miruku saya tan halutuli hakina nira roka alu wi leva he mi ve ki leva en kire kire ke wira ka saya kai kharu yo mi tanto ha nta no puela si san ne vara pa he miteko saya pa hora tene ana phera mna wona mna iko hulu masala vandre ora hen masala nyu emate la shanshe ora hen yu he ora hen kan rupa ani mi leva We kahira rumiano baba ta nan kelo gi okirela uni kelo kumu wanya o roa ko wanya ka boki varela ntonyu wanu ora ti ora ki no roa ki akin roa pa chara ka sumane yo ta sumane la nar vale mocha ba babo pa hi babo pa hi ande la na ko sa yo nyo nyeri wa kana ko sa yo sele ka thoi re ma kampanya ba vale ya hiro na ko suni we sele se ka bo mpani mo malamo ha masiyaro na ko suni we ya mweta na koswa ya ndi ponye na yewe na mwana na haka lalala. Masi nta ninyo rinyo, aywa ninyo nyeri wae. Masi waki robo, nsana tebale ka haponye ake tuyo suwanya ya. Masi ya hitu mabo. Oke la atikoniwa hetu. Oha na we tetea vashaka wabia miruku sore ra. Ii masi tui lakire haiye lakari ki kilapue. Kata kiheka kwaka. Nilelo nipo heria ni masipa no penta huni mniwa.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muru uripio muri molelo, eche ene era na yemanaka.
4: Papa, nuna xixonele uikola na mai kuteno xikula, mas já ukuta ukatana ukishinta.
3: Manaka, ndowane poke yeyo. Kendro ape mapupa machikana farangu uwe kaleo yahu yuhiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Eka, no pio calabuso. Nyo lelo mno tukweliwa.
8: Masia ka, mionkinre tuyona nara.
9: Malase nmukilatis. Mukilelas. Ese ni nirane.
7: Mwenye pelisa. Ama arakala hano tukweliwa. Ala miali yei tusaka.
9: Ali yei tusanyo?
7: Itusa farangu mi hano kavahere ndia kawe rawe ya apeye.
8: Otana.
7: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo. Mweto mkina hako nkimpanya. Vakaleke wera mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
9: Mohano. Sheni irane ni mweto mkina.
8: Niyo kirokura.
7: Nona mwenye pulisa?
8: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Wo wi manaka onuwe ke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
9: Kihiwa. Mulo pana. Amari nyo akala na sharia. Mawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safaranku.
7: Mwawa wento mitoko tiyawaka.
9: Eke kai, timoka nyerriano ntoko maho lelo omusi. Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
7: Mia anukera kihinatu upo wela mkale loyo uo.
9: Atuba mwenye, muna penta mari nyo hata nari.
8: Ayo, kina penta pahi.
9: Wasombareke yorera.
7: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ni nyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
8: Kwa shukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
10: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirere lo soku ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
11: E tanto amor.
2: Mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida.
3: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Okuma alir lionamane. Anashulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola amkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. no kana program shanki hwani yola mphanyere ye ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamse amkinga ni hanwa spirit 28 nikela huwa bahanto ekamzedi ijapeyo ne bomba nini mutumi hambo samosa nale anipela uopola nakhala ka watumiheria atu omeka nale anerla uopoli ha muni shukuri ya wanita utrabayu mkete wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki elojo namaru 102 natakele arami muhina 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele mkinkanyu warerela warumele ya nivopu heyavo.
7: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kinono wito norerere ni muruno kiwerea, rongo ele no kiviha.
6: Tata juao, nka chukula ni maito, mureti olola muntumani mulojo ola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rera la to uuria, inamasa onsino kwa, ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona twa muruerio
7: mano nyuma ya marosa vaka ahiru mele murete yolo lakini kelo were ka sai uwi bashi twala no koma ali hamiria
6: ni mukale lo mahikwene tata juao si tu si twene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimva ona akapela musi otene ni unikapelela etaya hu mpaka kalai.
7: Ewe kekai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
6: Nto ye yene shapeka ndesiru yulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya alipaka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu, wohubu elatuhuha miri mutakwani. Onyanya sa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
12: mulimi muiwe sana oruera we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiya ka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke mire matamanyu mororomeli heke makala mututi ni orirela wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani ndoromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projecto mando wokali heriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8 por 1000 wokali heriwa ni kinta na maita. No shukurela osweli ha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
7: Opia smartphone musia ateko no onlima li liwa nipo mivinko. Mamsumabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipeduawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunlea bale, hiyo no mulukiha. Nasi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwera umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itandi wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
13: Ni uo muniuriana makutula oreta mosa onkala mweruto ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mweruto ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu Mukali Herio wa Enialieri, Mozambique.
12: Muniwa ni mpani ya nenovora ya vosisu ni minuto miloko miraru katula wakati wanlaka na soku milasa wampula mpanta ya wapacharia abonto kinikalaka wala tulashirika mteko Rajabu Asani ni Rosario Angelo.

0: na lukutoria
1: ana wihote kanya
0: ena
2: osiba kosibe
0: wo wawa
2: kahine
0: sena na lukutoria
2: kini sone watatanya
0: na ma antatanya
2: kushukurela nsina
3: mio kniha ni wa Carlo Antonio nsina nosi wala shi watulama
2: ankhala lukutoria atulama
3: to omoli piha banon tokerwe bani kwape
2: bani kwape
3: ya kinime ke la governo wira alabila yala itani ma community ari yala khalai governo o kumanto witani utakahane ke makulu pale o kumanto mahawa wira telefoni kare o kusha siwo hiwa sana para o lelo vano kenave ke la governo wira witani ma community ari yala khalai wa hi anana aga ti street baba wira kale ke la mosa ma polisi ya vano ma se festa yo rera
2: Yeah. Ala wi hotekole.
3: Masi. Wo wa wa songkingu.
2: Anguria. Tonsola sai wo wa.
3: Kinawuria na kwaka keri kinaita nwaka.
2: Yare liwaya wetwila pakemben thana thana royo hia.
3: Nina no rusisa.
2: Wirihe hia ko uria.
3: I uparlia ri pai kaso kamutsuru kwa kamwa wo uria. Masi ya. Masi wa ya kai sheshe ya bakinona. Oh.
2: Kana rere na mare kana kala na isi
3: masimwa wo uria kibaki kadi hasana kina hia masimpa kava kinodia nkimkuhiburia
2: anona reri pa
3: rere di ndrati wakeleko holo ni makulu pale otene lapo otene nikeleko holo
2: koshukurela to ala tare masu akala to kwela tampa ila ta ola vula thaban sina
4: ni sina gira shanwaru marit chwa
2: an kuma igul tshen
4: bigin kala mutata won shira umutiwa
2: ba ku kuma lon shira ba ruwa kan
4: e na ndo ela ka wenno wena no kala nikuru naka kene na ka ni ruwe shokeya ni ruwe lwa won sana were pa tharo yi ne wo na ra ba ba roha ku phe tempo hiro were nan ro mukisera
2: ro mukisera ha o tikana thu ya ipaka vale
4: eni tikana yo
2: o tikana tu
4: o tikana rate ene
2: ha ya re re ba khane ni miwe
4: en sipone len lo
2: ayo nam khantu ba khantu
4: ya kinera we o mukupure ni pake yakha amukupure ni pake yakha nera ka ho siso ka shipetane malapa
2: ayo
4: ba ba nalu abo pa he
2: nina
4: ke mo pa no ku ha ba ba loku tore
2: ara tede nto nka ha ya a hera ria o uria o theka ba
4: ne ni ola ka rwela ko le ha le kwa siko le ha ipa sofia ka isheshe kororera nina wa wa pa he
2: ano pa jara ru wala kuma mwaka yo le wo pa jara mpaka ba a to ko wira lampanta
4: kwasi ba ni ri ha ya kataru ni thaniwa ka kwa hene yola ene ngimba keriha ene ari kwa yanera ro
2: yanera ka mira bomota shena ntwela ya onshira
4: onshira wa mira wanne twela sana mahawera pia finta semana akina ndura mukampo mushokari pola bana kala hia nuna mwena bale epa nimbanka sosia saba honna pere pale si posore herela mashi emakarbi pa finta semana ena
2: tonalela ya mukuburo tene wira nira ne virhe bo sorera tivi
4: miano kinalela amukuburo tene wira nira la kenrorera mwala hirie kinira wira iwe kavale ya kubarwewo olelo baba ultimutia opacheringwe khala ola hiwa hata murati nani iwa bale yo hirio lelo opertere mikire baba nira la kenrorera inai
2: ahela buleke tho alopana ruki muiwe mwana mamthiana nsina
5: Rosa Antonio
2: ba munkala mukuburayela o muruye posta administrativa kina
5: kiruyamo la 40
2: o 40
5: popueva popue ena
2: kahaya mota shen mona anyo kuma sana mpaka lelo vanira
5: basi mota nona huma si kinona vanira erabo atena kuma sisa munuka nande baharamba conference way wo masi vanin sivela vatene muvelo wa kala vona votheka no ruha pe ata 40 karara ruha theka na pe ya ya 40
2: ruha lo theka va
5: lo theka
2: no tumiha
5: ya kuku okosa 40 kam
2: kamali he kamugiman
5: na rule vale nke
2: na vinya baba na vinya baba ke ndro na
5: kuthaba kala buria sako tene
2: ah eke kai kahaya mohinyo sina nanyo
5: ni Rosa Antoni
2: Rosa Antoni
5: me kiyero wana mpaki baba wana mulevi wa 40 ba
2: ayo
5: ena
2: nto nkahaya ashtiana o 40 u antekula samota shene
5: mota antekula ya u vale nape otheka hu na peso tha ke na kapanga ke no theka pa he na kilati sa pa he a vale pa he na moira momento a hu na phanya singu kontwa hu na rawo popari na popari va na phanya musoro kwa hu nene motho wa ma sha pa hu na thunele ipa sa hu na thuma ja kwa hu na kura na na moye feita ya kuma
2: hina muli pelala mulo pa na
5: mulo pa la mulo pa na wini muli pelala mulo pa na mahi kwa la mulo pa na khala ma shepa elo pa na muti ori mensa wa hi thola thole ke kon khala ba thokone
2: Ana mana naha.
5: Watanga ura mulapa na ruhaka na mutia na ruhaka. Ruhaka pa hona njereria. Na kala sana batokoni. Ana mana na kala sana na roshiko na soma. Ana pa nima puru sore, tire itore pa hinu saike. Ana pa vala
2: Tore si vava.
5: Pa vale vale pa hin. Ina.
2: Kaha ya tia na kina munale la nyuwira. Kala nimu pa hin. Chukululu. Iraka pa. Aya kami kanki nyela.
5: Masale nina lela. No mo ba nyumunira mo hule la iyanyo. Mo wisho po la nakhala wa wa khwinyo la nkila the ma manka ma le mo ka sombale. Ana be nyana be yo theka ya na mo yana mo saka banka. Mo nane puta ele kha ya ne puta mensawe. Tanke motho mo apeke ka banka mo kila thika mo mushishe one mo ro ba ba le mo ha mo khwinyo ne ra mo thoma ne sunto. Mo thumya ka ka banka mo phane ka mo soroko. Ma thoma ka yo thoma mo ra ka ma kuri na ya. Ana ya na iyanyo ane mo pole ra. Amara go le Yusuf when le ye na me ka ga ta seng go konta ka monterre ba ba na ka le ye go ratena ba tloka ne ona khala bo sana ona re re maswa here ka siso o ha wa north pelele o hena tiana ma ikwa le go mpirisa romani wa mpirisa ri o wa wa ha khwaye mota ne o mementari awe ba kana na ruhala ba mta go ba o thaka si tiana a si lo pana ruwane
2: a
5: hana ya
2: so lo hukula tu
5: lo hukula ba he thatu nuni ba go ba wera pele menoshi Mulukula ni pentele ke ni pheke khala ya sithiana eroko soluhiya bale ba rumpiaya mahikwa la adinya adinya
2: koshi khurela bae
5: go ba brigato baba
2: ni roelo theka ka
5: ayo
2: othoela mbo mo radi musambiki ndri omkhupure weno onira ne aya mukwa wa netanu wa othoela efesta yela ya otheka nka ha ya khala nto antumiha ka ha mai sina
1: la mena jose
2: Mukuma hoy ba.
1: Ore onaka.
2: Ore onaka mukubure ba.
1: Hai.
2: Ka haya oni thumwa otheka.
1: Ni bakamba khali baba.
2: Eh.
1: Ayo.
2: Eh buno pa jeri haruru ha wala ifesta so ten.
1: So ten ni ruha ka.
2: Onni malaka.
1: Ayo.
2: To mnale la nyo sithiana yale ani pa he chukululu muli pella ka mulo pana tivi ba.
1: Awara thare mi gro thare hai ya garo bala bela.
2: Kahe mun ruha mo rutu I.
1: Nare.
2: Kaho rutu.
1: Nata.
2: Unto muhina le la mota an ruha we ta ka mota she.
1: I abala bai hama bai kwa la mota o le la na.
2: Ayo. Mu ira mu le la ka mi ra ga aro ha wa.
1: Ena. Ena mi kino pula mi kosa ka mu abe aro bala bala wa ka kina mi ra wi kira ke so.
2: Ayo.
1: Ihali pele ka iya ka be khaya. Ayo.
2: O kala mai thobale. Oni rinri o theka we rinri ka ha mai sina.
6: Ler tantoni.
2: Mute kola buru hale bosi swene
6: buru ya bosi swene
2: aha muno pajeri haru wala paka ifesta so thene muni ruha
6: kwasi ke pajeri ho desto pajera kar festival la ke pajeri
2: mun pajeri nka haya mu puelo lola mota shene mon nyanyo hu puli wa sana wala ni na
6: hu puli wa sana paila pa yanin du ni bari wa itu him man si hun ni nu hela pa
2: ayo
6: e na
2: majon ni malaka mi kwa mukina yi
6: onne malaka pa mi kwa mukina
2: ayo Munale la nyunto ala kina ruen le festela.
6: Kino kino mashukuru la paura kwa ruen de oni khaliere festa hu lo tene una kwa ruye festa ya. Ni hiyo nimpa ka festival lo tega festa. Kino mashukuru la ura kwa jo bere kwa nono na ke festa hu tu.
2: Nka yo tega yo lola onke la mumme karakatani onke la mumme mele munni lima itusa ne sayo.
6: No lima pa mele ki ruye mahi kuni mosari masini. Kina rula ni kuna nendi na nera ru kina pa patela ka pa salo kala mini kana kala sete tia. Ayo oi tia kina kuno kulula na vetia kina pe teka pa hi. Ni kuno pa chero ni chanu antoko thani kuna nendi ni ku so pa chera na nendi antoko thana nera ru e chara na ne se sen lo teke ne. Ena
2: va murumu iro mutuma mele wala muro lima.
6: nari mitano wai kita kalo lima wikrimu romu tuma
2: na kala ni karakata ene
6: nari karakata kiromu lima
2: ayo kwa shukure la mai
6: berikata
2: katuna kiwiwe ana miravo arivava aroti kumana nyerere
7: nyerere mwakono yeva
2: nsini ofisiale
7: Joaquim José da Riega.
2: Mulavro Rati Mosambique, Murot Kuman Nashimiravo, Aquinho, Ohia, O Tucumanelo Hankawan, Ohio Tucumanelo Pahas Opaha, Ohio Tucumanela, Wesselas or Wessela, Nkaya, Festa Motam,
7: Niana, one, Awakamia, Nova Murama Horoki, Trela, and with the Bajeritia Gator, see.
2: Vava,
7: Nginone, Tok, Umkupura, and Nova Yerfesta, but the Diagator, see. Mbakavandrin, Pah. Mingi wa tswa kana pushiwe ne kontaya ana metombe kontaya mashatu ya riyo twela ano twelo ratene o twelo rero ratene mukuburo ripo
2: ala nie ni ya uria na mana kwaya na mana nakala na mwaraya eshen munale la
7: na re kwa kate we hang how should we get o kate ha baro tukwa baiso o kate baro witu kariwa o kate baro le liwa Wira nyu ela muhereke ela muhereke ela muhereke ela muhereke ela muhereke akina kani mo ba wira hokate ba shokate ti orera munni tukere muna so wela wito le giti kala ela ela ke bandira kala kerona na rela ina kana rela
2: ko shukura lanto ya la tarima su da pela horo karera mira boga orera wala buliha nanto eropi o komone e karavatori ahu nto kahimya ka lelo nimphane o kubere wenno wenno onirana mukaha wanetanu wa festival oteka yaka singwanyi herao kuma wali riwaya eti streetu yomkupure yaka miloko mitanna mosa nto okuma epoma yela ya omkupure olavule di Nelson mwana athatanya
8: kwa shukurela

Jag hela vei kwai shanki haye yo. Masiwa mathapa ni tu mathapa. Yo mwana muntu no kiwawa makuku. Yo wape ya tuani yo wape ya tuani uten shanki haye yo kahe puiriva. Mwara kamonsula mi ya nova. Talente pa shaki wareta la yo hiu. Io con rupe a motru a rupe le talavale per poi io mai pe ye io na kala mokole na muru wowo e talo io ken rupe ya na hema ka rovile la come ka sen ruai Mpendo kano hasha na sipa teliwa ni 20 fingers Dama isha Zasezora ji 20 minutu shi

0: ihali sawili lwa mpatanywa na mutu mnangwira na Radio Mosambiki ihali mama papa wakati la mpanyi na awani wo mungwira na ka Radio Mosambiki notika tolewa ni laka na huu nikuru na amira votene laka na maso ningumi hiru mstudio ma Radio Mosambiki wakali hirwa ni UNICEF laka na ulele niruku mihirwa ni miyana wa Shadi Paulu hola mikrofoni Abdul Kalitush mpanyi na omaki na niwatukihira ka masipo hiya tovo Arreheria kama sua laura we yo kwanye ken rata owa niwo na gaka jildo makina yo kale tono ha hasa malaka ni kumhera na namane ba musarni amira bo no radio Mozambique wa mpula olelo mahani utukenda huni olavula sintogomu ni wala wo pacherani ndiko pia ni laka na hunla mwaha wo hitikini hesha okala wera ni pinye ni romola sakari mwa hene yo wo olelo utukendo lavula muhammo sa okande Murerelo orinaya masi wonaka kutanihiku ninrumela masi kutanihiku wala wakuta okatheni khalaho ni nikala nirumela kamasi nto olelo ntokerelo lavula variari wa murerelo orinaya masi ene yala basi sintoki himaka rawe Abdul Kalitush antoki hera masi poyo rawe ni tikinyeke mu studio mo ani reheria Thomaso rawe opanye ni rata nto Wakati sento kono lava ka tuna we ka ve kila mabra putur ka le tuja ora we ani vahe nsipo na makomaso ni kumale lihere makomaso ahu muhina wakati vakani no tika karipu
1: Bom dia meninos e meninas
2: Bom dia senhor professor
1: Hoje o tio Zaga e o tio Titu vão ser os vossos professores

0: Noruega.
1: Osorio Oliva. Matokoya Antoedo.
0: Ah, toko tokoya yo. Mas roka la kala mas tokoya.
1: Man kero ruka ke mo pusuri.
0: Yo wa peiwe ne.
1: No. Kero sarga kero ako sa.
0: Karo ira, karo rekendo sukumana. Ogumi.
1: Da, ne.
0: Okay.
1: Kabine ka rubabo ka bekela amurukuru ya le ba ri thanjwa ngano ke ne ramu sina sa na go tsene ba bone ba a ba tlhano ra tota Constantino Mario wa sa taka sa hiki ke na ba harmoni a mo tlo se se makari a la sa Lorenzo a no ra Francis ko tlo la Turia o a se we ke na ba harmoni na ma ra Carlota a no makoto mo a para ka u pa le Xavier na mo a ri ke ba ka moni a tlo a nke na le wena ratio o mo tlo la ba na mo ka thola o malamang lene ke nna ba hamone he khale bo nkiro mo diwe ke nna ba ha thothe na lupeno me uto awo a tene lu manuele a manuele mo soposo mio lo pana ka rie ke malele babo e ke ha be ke le lati ke sabi he o ka thola o ro mo sa mo sebo
0: ke o skra mo lo bona Eugenio Mario come lo wana mino sala wana
1: le me kirere to so kurela o ba rampe ko salama ni o ro wa ne phanye salama erweni
0: bro go ikali here Narne ujirni maru kumelo wana mina oshala wano. Lakana hunla narami. Kiraka buwano iti. Halu pali huwala ratu atepesha munchere suti. Buwano iti.
2: Bueno, idi.
0: Nsa mata kwa rami?
2: Lapaika?
0: Nsa na mata kwa rami ula?
2: Mi si vashi kuwa rupa. Lokalitate ya wana rieke tisiruti yonkobola.
0: Owani iwo?
2: Owani no, i temperatura.
0: Rupe pula va?
2: Lape?
0: En rupe pula, ha?
2: Na, ta ken rupe pula so me kulu tu.
0: Nsa mata kwa rami iwo wani iwo?
2: Lazindo lelo kino wii kato kiso se ismana zeni ya miena mpula kamu lela mwanama salamu yopa kere akini ndeke lela mwara kole Eliza tekere kadeke lela ka anaka aponiltu asheltu Elsa adiniru asania avaniltu anelitu kifabaka karawele ka achiriko oratiyo au kushtu fikiretu I Ernesto Tirola hinkide kele laru ampelele mrimo naha ki hapa hai salamu aninu kide kele la tainto kinima kikela tuwira ampelele mrima konze kele la kondero kiva hai salamu apotoko natawa kinawa hai salamu nirawaka Jacksoni wanarieke u kinde kele la kashirika kona tiri Yusufu Peturu kade kele la kashpata nyaka babalu kashira itele asururi Nati wa sunna pe na mama Carlota na papa ni mul pa jaka mati na papa ya kuntinyu katapa ni ko kuna kuna rame obrigado.
0: Obrigado. Yash kurela. E come lo wana rieke om govolash. Ramra wa tani hanle amun tirin ha mushudiumu. Mai rie mo hiula wana mashish. Kera ka bwano ite. Rama muna lava on haso nyowa. Ne makula hun tarama mushuti mu malihre lakana hun la na hu an ni wiriana arwa mosan hiyan raka banoit
1: raka banoit rati mosambiki
0: isa mata korami
1: ay da murate dala ni mata kona kusinno
0: amra pelo wani wa hila salama o
1: mo logo ferero ke chale ya hili diwa salama wa
0: amusia wo
1: Emosio mane la va hotel era nomora na sabana mane
0: karakaturia
1: karakaturio uma va kore ke va yampati ki
0: kapoko ha karakaturua o diwa mala wala lelo mwa poriba iko
1: mwa ko

0: hini na pentana, hini na pentana. Manu, kaha katatawe, etwila na vetuniwa huila, ndemwira hunupia, namuwa tomamola, ay kupanyira kakahiano yolaru, nakalaka na namane kupanyira kawi, ii, ati tiyawo kahekini, okala mahalanto kutikina, ah, mahiko enya lohale, owera kwa mwa wahatuno, ntono vira vira, ni hapa vela tui, ya vahe miruku, ntono kulumua. Mahiko alava ni hanlongwe haka muluku yo, wika heke ni vankela wa malili havo.
1: Vanto, vanto, vanto.
0: Nanyi hereria huwira wari, owuria wa salama wa muretele, no shukuru. Na nihiku nena etu kumana sanamu se nera va. Ya kumayo kumakevoto yo mkupanya mtia nola wenka hayaka ni mshukuru kumulukuwi awe morele iwo narwa nikele natati hanaka